ọgbọ ịhụrụ ahịa ha ọrụ gị ekwekwana ka ọ ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori a ga-eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri, ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji weta kwụrụ eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọkọgwụ ọwụna nyụrụ mkpume ya nyụpụ ya na akpana. Akụ ọwụna fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

Onye isi ala obodo Nigeria Bola Ahmed Tinubu aṅụọla iyi na Nigeria agaghị akpụ isi n'ala nye ndị oyi egwu nakwa ndị omekome. Ọ gara n'ihu kwe nkwa ịgbasi mbọ ike ịkwalite ọnọdụ ọjọọ usoro nweta akụnụba bụ nke ọtụtụ ndị obodo Nigeria na-agabiga. Onye isi ala mere ya bụ nkwupụta site na onye isi odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume n'oge emume ụka ụlọ ụka dị iche iche e mere ụnyaahụ n'isi ụlọ ụka National Christian Center dị na Abuja, dịka otu n'ime ụzọ esi amalite mmerube ememe ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo Nigeria nke afọ 2026. N'ozi ya, onyeisi ala Tinubu kelere ndị Nigeria maka ime ka ọchịchị onye kwuo uche ya kwudosi ike n'ihe na-achọzi iru afọ 30. Ọ kọwara ya bụ mmejupụta dịka ihe ngosi mgbasi ike nakwa obisi ike nakwazi obi ịchụ àjà nke ndị obodo bụ ndị lụrụ ọgụ ka eweghachita ọchịchị onye kwuo uche ya. N'ihe gbasara nchekwa, ọ kọwara agha ndị omekome na-ebuso na nke ikpeazụ a nakwa omume mpụ ndị ọzọ dịka ihe ncheta ụfụ obi na ọrụ a ga-arụ arụ ebuka. O kwere ndị obodo nkwa na mkpọghachita ndị niile a tọrọ ka na-anụ gọọmenti etiti nke ugbu a ọkụ n'obi. Onye pụtara maka ọkwa osote onyeisi ala obodo Nigeria Yusuf Baba Ahmed n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party akagbuola akụkọ na-efegharị na ya na onye họrọ ya dịka osote ya n'emume ntuliaka ahụ Peter Obi adịghịzi na mma. Ọ kwudosiri ike na o nweghị onye ọbụla maọbụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ga-etinye nsogbu n'etiti ya na abụ. Baba Ahmed mere ya bụ nkwupụta ụnyaahụ n'emume ajụjụ e mere ya. Ọ kwudosiri ike na mmekọrịta dị n'etiti ya na Obi siri nnukwute ike bụ nke tọrọ ntọala na nsọpụrụ nakwa ịhụnanya. Cheta na Baba Ahmed na Obi zọrọ ọkwa onyeisi ala na osote ya n'emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2023 n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party, mana ọnọdụ adagharịala na nkwadote maka emume ntuliaka afọ 2027 dịka mmadụ abụọ ahụ na-agba ọsọ onwe dị iche iche. Ndị isi ụlọ akwụkwọ Mahadum University of Nigeria Nsukka UNN ekweela nkwa nye ndị ọrụ ha, ụmụakwụkwọ nakwazi ndị ọbịa na ha ga-enwe nchekwa tọrọ atọ, nke na-esote akụkọ na-efegharị n'igwe soshal midia na ndị omekome na-akwadote ịwakpo ụlọ akwụkwọ ahụ n'ike wee tọrọ igwe mmadụ. N'okwu nke onye na-anọchi anya ọkwa onye isi mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ Ịnya Egwu kanyere, mahadum ahụ kwuru na ha anatabeghị ozi amamihe nchekwa maọbụkwanụ ozi iyi egwu ọbụla iji kwado akụkọ ahụ na-efegharị. Mahadum ahụ kpughere na n'agbanyeghị na enwebeghị ozi iyi egwu ọbụla ha natarala, ha agbakwunyela usoro nchekwa tọrọ atọ n'ụlọ akwụkwọ ha, nke gụnyere iguzobe ndị uwe ojii na ndị agha n'ụfọdụ mpaghara isi abata mahadum ahụ iji kwado ndị nchekwa nọ anọ. Emechiekwala ụfọdụ ụzọ esi abata ụlọ akwụkwọ ahụ iji nyochaa ndị na-apụ ma na-abata nke ọma. Akwụsịkwala ọgba tuntum ịgba n'ime mahadum ahụ nakwa na gburugburu ya. Ha agakwala n'ihu kpọkuo ndị niile nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha wetuo obi ma na-agara ihe dịịrị ha na-enweghị nchekasị obi ma ọ bụ egwu ọbụla. Mahadum ahụ rịọrọ ndị nne na ndị nna, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ ha nakwa ọha na eze ka ha ghara ị na-ekesa akụkọ ụgha nwere ike ịmapụ obi ma ọ bụ tinye ọgbaghara n'obodo. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.